Suma suma cantas kakuna imawan uyarishun uyarishun kay uras kuna pinacho uyarishun kuna planadito kuna imapi sumakta suma suma suma cantas kita kuna imawan shamunchi uyarinchi kuna planadito kuna imapi kay sumak tutam.

kay oras ko napi sumag kantas ka sumag manyaskita sumag kantiti mata pamusan yung kansi hermana solista Anaín paukari mata niya gamong manyar ka na chunya kay rato adichis katsarini te manta kay sumag kantas kay mata apamunik tukuy kankunapa.